Ike akivik kutu sang nakto kakamarang ming mat kilo tile. Gavan ni pisa tu sang nakan na kumarang miyok ingyak tilugut cry to me.

Make Sunday request show meet na tingu yak kusana daily kut tu sang nak tau yu mayuni tu sang nak kataro yak tilu ta kanu ingit tu ina gut tapi na suara si unungu kanyani utila ribu gut kakugut